0: Obasi bibinti the profit margin for Ghana cities ni pipia kakra kosi two Ghana cities. Am I saying sister I'm not making profit, I'm not breaking even ana
1: abra uya mfaso but nipa na titiru bibini Ghana for se ebia first me say okay onya for cities na na bibinti ebe production cost na kosoro nti ebia nka ono so ne de ne beti ababia two cities no ono na bi mo hu se waboka because say na first no onya no na onya no sa nti sa de a opeso maintain de dada na onya no anampo onya buru senti no ono de be shift bia de aka nyina de abrewo a wo to no so abegu so
0: but time wa obeka se na nsim hu bia sidi no gina ya lema bo shase ba for ma na ye bo guta for ni ayi adaba for ni ade so mo ntete niema so no mo se wo mo steady system no because wo mo nim se betimi ayi sa for a longer period enti no sa time no kura wo betimi akofa niema foforo aba wo but wo beji old price ni bo because wo fi se ye still a steady system no eno de ete ase ma mo ye ni sa ni do seta o profit ni e push kakra bia wo se ni do na se on se ye trauma enu na akoye sa se ye de nitie na ye etna man no mu a ediba bia ya na e man no emu ye den ma ye an ye ho
1: radio wo kan ye nokre but Ghana fo no ya ankasa ya dwen ni ye ya dwen ikuta ye no ya na emwai ana bia mso kwabra ye wo man mu a se aban no jai nipa ankrankra no a se mommo mo bra mo amonkra mo niema mo amonye made a kwabra problem e de ba no so sa aban jai mani pase wa ye obi bia problem e de ba no ese na no na aban ka renters ne niema niema wuntimi nye se eye nokre but time anipa ne koto cement akosi dan no obi oton cement no de aboden ne ma no
0: na wada roma so bodiem na ene eje ya woni nkomo tew mra Royal Berryman aye PRO Emma True Drivers Union yen ni din komo fa sa hye ntia de nsami ho a aja ya o ye mu anche mu akwa ba no pa ba aki ne moni so osunyan
2: yo mi na mu na ntia uno ati fo nya
0: eji osupa o hini na wapo mboko o de
2: radio na from de na lu ya na me ko ware nti
0: eh eji wedi anu mu na wie
2: oh yeah that's what mu nti
0: hey,
2: better day. My dear, my son, Obaya. Oh, mommy, panati, I mean, one senator.
0: Yeah, man, you Obaya, Trinqua.
2: That's it.
0: And yeah, now, more button is a mobile to Washington, Jim. Nemoke, sir. Now, then, I'm about to Washington, Jim, because if you senka, and your man's a son, peace, I say, Mosha, yes, a mope, Sikani Biakan, your moji won.
2: Yo, mira si maencia ak atifu nina. Mpesu nyayi ye, eye mea msu nyayi, ndi yebi msu nyayi, na su nyayi jeji, mbachao maka su nyayi jeji, mimi mmoji ni una amebo.
0: Ayy.
2: Ono ye MPO su nyayi.
0: Ayy, su nyayi east.
2: Mbachao, ni huwe ya liye.
0: Ihuwa daroma, ni huwe pa.
2: Good. MP na, wedi MP ama ye feno, eno pa mwa, su nyayi fanboy, se rozu ni mno.
0: Ono ne hwan
2: ah wa unia no e you to organize
0: oh visit
2: you may here dia
0: ono abu visit ntjeje
2: o jina mu ase o man pe yiri jo mama wo sunyan wonim sunyan famboy
0: mahunu
2: na boni die
0: ono abu visit ntjeje yi
2: aha ma men tia ono so na ye mo ma baso papa de wo nyina ne se adrama fo ye yena Ghana economy no yedi ensa kan yedi epe e wunsu nsanso kan bi bia e nzo jitu
0: meji tum sa
2: na omamu ni sa ni ti no sa bi omadane ye abua ogai abua bia ti fifi na enzo ogai kwa de o ti fifi ye nhu eni nti omaye ni se omu be miya ye sa wo omam na ene yedi hoho ni ye mpanaba etiti ye che eti adoba fo ya sum yie na yen ye bo amane ese ye srese Ghana fo mo hu ya mo bo na mo ma ye 20% ni etime sum mo ya sem tietie ni na ma ti ya ba yo
0: na na nya 10% kra ade na nya 5% na 20%
2: papa 20 ni